0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

minutes after 9 o'clock. Good evening. And sabi dun sa Desire, we miss you. Sabi ko na nga ba, may nakaka-miss din kahit konti. I got a song coming from Kenalai.

Radio FM, your home radio 92.8. Kasama din natin ngayon at nagbabalik ang mga taga RD Radio FM, Manila Wave Radio, and 92.5 Beam FM. Reaching out, saying hi, hello doon sa mga kaibigan natin sa... Ano to? Teka, sandali. Ito. Yung mga taga 102.1 Music... Naglet! Kalito-lito, nagaluhalo ni listahan ko eh. Eto, wala. Yung mga taga SPC School 106.7 FM and 101.1 Mixed Emotions FM. Okay, we got 13 minutes after 9 o'clock evening, so I'll be taking care of things for you all the way till 12.

Jerry Den Brass, 20 more minutes for 10 o'clock in the evening. Again, we're saying hi, reaching out to all our friends and nakikinig ngayon sa iba't ibang radio station. Or iba't ibang radio stations. Kulang eh. Bakit isa lang? Nagas and the we're saying hello and happy birthday to Kagawa Deli Jazz. Reaching out sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa Filipino Music Central, Washington, D.C. 95.7 Desire Radio FM. Kasama din natin yung mga taga 92.5 Beam FM. May hindi pala ako nahagip kanina eh, no? Sino ba hindi naman tinabate? Sabihin si Abigail at saka si Mike. Hello to Abigail and Mike. Sino ba? And also we're saying hello to sa mga taga Manila Wave Radio, especially Charlene and Preja. Tama ba? Of course, we're saying hello and good evening to sa lahat naman nakikinig sa atin sa 92.5 Beam FM. And sino ba? Kailangan ko yata, ano eh? Ulit ng mga pangalan dito. Teka, sandali. 101.1 Mix Emotions FM. We're saying hello to Cool. Cool J, di ba? Cool J. Also, we're saying hello to our friends from SPC School 106.7. Okay. So, sino ba yung nandito sa ano? Nabati ko na kanina yun, yung mga taga Love RD Radio. Yung pala yan, yun, Love RD Radio. Uy! Yung mga taga Babe Radio Network. And Europe Radio 92.8.

Joe Gonzalez. Okay, bagong pasok sa GC, I'm not really sure kung nakikinig siya o hindi. Ayan o, may nagre-reklamo dito. Uy, nabati kita. Ako at ang mga taga-babe, di nabati. O, asan yung GC nyo?

May naiwan pala kanina. Nalimutan natin i-greet si Queenie V. Belated happy birthday to Queenie V. Nakikinig din siya sa Filipino Music Central in Washington, D.C. And of course, we're saying hi and reaching out sa lahat ng mga kaibigan natin nakikinig ngayon sa TPP-FM.

Buti na lang dalawin yung tenga ni, ano, ni DJ L. Siya yung tipong listener na in between. Yan. anong tawag doon? Yung nasa gitna, yung napapagitnaan ka? Tama ba? Di ko alam kung paano sasabihin eh. 18 minutes after 11 right now.

0: barangay na ayaw pag-usap at mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.